0: MBC.
1: Kapi umban tagi narti de mahu aushka yek taga gui mizaya cagu istawa. Piego mahu show in cagu mini mam show cagu tigo. Tamara misawa cagi ayam mihawa maskihi skinan tawa po ini hilu iki istmu dagi istawa ko iskin stokti na omu ta kawi wistaman wedam gu dagi tapu inista. Tani hilu ya antu wedam udangi wistino mahu show in. Iku smaga ide sedeka tiu human papilloma virus. Ya gona magi spino ya ga ya akusuin sman cho sa hani kikiskak tagi ta ya cancer ga tos to get ta ya ya the bat ma ha ya kup ma suin ma go ma ya kista go maski hi ene tagi si pa ma ta ya go ma ga chista ho ya go lo ene tagi wichi ga go ya ga ta wichi ga chit na cancer at the bat ma op ma suin ya go mo chiki sa chka ku ya si pa ma chgo go sa ya ni go ta sa go chiki ta gi so chiki min na o chene ka te mi sa gi so chiki ko ta ho So oni gi he goma ki do mucho match mo ni gamen gi da go pe gi ha osu i ta wi da mi ka wi na watch ta quick ski di ta mi gi go mo ma human papilloma virus ki go an ma ta gi chi hi mo e go chi sta ho chau ya gi go mi si pa ma se mo da na mi gi ti ya go ma ta match pa no ma ya ka ta go ki oni mi ta mo i pi sim in september e go ya go mi ti ta go throughout the year mo de go shwi po ta wi ga gi ko i sin sto ta gi go mo ta ka i mi to ta na human papilloma virus Tawayami, maski hiishwe, o yaga pui ni hidawi, yak midayawe ga migoshik. A local health staff ka wichim ki goma. Uska yago mocho mutaha yaki ga wii kikti di mihchik taga wii chista hocha ki si paha macha go maski ki. Yago macha muin, yachi mustaga wii go Peter Ballantyne Cree Nation Health Services.
2: MBC broadcasting in Yorkton at 92.9 FM.
1: Ikusi ko amin o chichiba do tagi wa hui ki stepoin si thiuni tiu chi KFC. Kagui ki chinna ho, ikwadu ko tanto mat kahi dao yek ta tipa dihe ko tagi kui chihi mun mitata tisk sigan. Ta suwa tamaga wina gachi mitata niusap a gachi mina ko mitata ina niusap. Iku tamin tak kasta chag na pachago sa mina kis chigan sa iku haya pahui sigan a posmana. Ahui tu gimi na gita po gui piya gumit suin. Tani ki ga kaku chihata na ya KFC's chicken sandwich. Ahui siga ni kim sithi honi ya kuita wa thachik. Agachi big crunch. Agachi mi na ya twister ego mi na tender. So na na toga wa isi hawa mi sithi ti su wiku pot. Ayak sana ki mani apa chihata chik mi tadat pia ku sa poha ya aspika sigansa. 11 herbs and spices. Yoga ni mochi do ka wi kit sit mi sithi yo. Ta se bo mana ka ki to mani to ti che ka sit no to KFC ka ki to mi ko tin to mo a che ka ni ha ya mi sithi yo. Ka gin to ma wa ya mi sithi yo. Ma ta ba che che ga ni. A ka chi min ta bu po ka lin ta wi ka pi chi ta pi to gin. Yoga ni ho KFC mi chu ga mi go. So ta mi sta isa ga he ga ni mi no ti u ne ga pi.